Ay, lumipad at ako'y iniwan mo pang pa. Ginawa mo pa akong tanga. Tayo'y lumilipad.

lumilipad at ko'y iniwan mo pa. Ginawa mo pa akong tanga. Tayo'y lumilipad

0: bagay na ayaw pag-usapan ang mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.

0: bagay na ayaw pag-usapan ang mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.